e kaba yano otontuwa ni kasi nyi nada kafe kabum ababe tofie na ehoni ye kana say my prophet hello.

0: Nimi na daza mi omomo. Nimi ya raga mi omomo. Ah, mama, mama, mama na. Kai Captain Jesus ya mi upo maulo. Jesus, si Captain Jesus ha. Iba ngoko, iba mshanga wa. Aitulama. Tana chujo wanko, ya chujo wanchi.
1: Wow, wow. Mumwa.
0: Mumwa, mi mumwe.
1: Besa, unyu muna asiene say.
0: Asiama, asiama, asasino sunu maba.
1: Wow.
0: Mede nyuswa, ene nuwadi. Ama apere, sa menye siko, sa menye siko. Mabu pua asiama.
1: Okay.
0: Mabu pua asiama dia, nense enya miyanka memba.
1: Wow.
0: Namibu usu, namibu win, namibu win, na ye menina. Namenya fasu usu, inti sa matunjom sa.
1: Wow, wow.
0: Asiama. Na asiama raji, miya vago do go do. Amani kalaji, miya vago do go do. Mi chaku chaku ku, pa pa bebe do do. Asiama ni kalaji, anjalizi.
1: Oh my God! Oh my God! Je anti abusia asama sa sinosu ande bomodi ana osu efa ona besi subi wate mihi ane se ufaka na wabesi u asama main station na wabisa sa ehefa ana government school no ewo. Chira ukwai bibi achira adwen so a telephone number sa ya ye di adwuma radio ni tv ni jina so no fresh na ye mo direction mesi ya nedi ampaya adwa fresh aji abuje be kwa dance ye no so ye pepa ye ne nyame di fo ba be wuram na ne urade e di adom no se onfa ma micro cro gana no de enfa no so enfa ma ye anuti ene ye nyina ye baba da government school hanu no na ya twen awade anim no no odum no beka chiro se kona kosia ukofi ko na kosia ukofi abra wo su kosia ukofi ni nyina no awade e fa so aye wo so bisa de nyina de ama odi fo se ko na obesia ukofi eh ti anope nyina ye nkola.

August ne bosu me no ne da to so atwe ane beto dwa se ganna de shimama empedifu atwetwe roma kuma ku watwe omo edi plane akwa kwohwe ho amadrabo wo mu ni na na sam no ye richie pa ane boye wo man kronkron ganna ha musu enche bia

0: Pastor Bernard. Pastor, I'm going to say. Pastor, nyami adu me so me ho ye.
1: That's right.
0: Pastor, anyumre obi kase katun Jesus de esa ka mete mun ka na ka ya humache nko a.
1: Yeah.
0: Pastor, esi ki se mpie wi ya.
1: Yeah.
0: E den na ekoso captain Jesus e tie for 80 ye.
1: Yo doc, me da wase ene area brain so. Na me de enchi asron konso ama tie for hasabre o manya akwanya e tie plan B. Se inshira ni won se omuti ene wi yi
0: amen
1: na se dia waka no bibi bisa se denti na wi akata ban so ya be jina fidi ba tan eso
0: okay
1: na se eyenigesem
0: eyenigesem
1: ya eyenigesem na nigesem ni nyina ne se yenim se ewrade suma ni difo abre ni abre bia na ochinchin kron kron ni kren kren nyina ase
0: okay
1: na we na ewrade de na ba be duamu awa Ashaman Government School na Ashaman Government School we nya ni mpre nu ana ase nya ni mprensa mse Captain Jesus ya ba na ba ya ba ye die ya ba ne ba
0: okay
1: ya ba ne ba san se odifo ebetna ase wa ha bosume ba ko yeah, in fact, it's on the 31st. Few ochina kwa on the 1st.
0: Okay.
1: If few ochina kwa pimse, busume no, ebe kone wye ye nina no. Udifo Ashaman Government School.
0: Wow.
1: Na dok, eni jeseme wumu ankasa no, eye nedwe ya, minewo elkase yi.
0: Pastor Buye.
1: Yes, se jumedye ni ebe kwa susa, ne se ne, ene se ye pa jumedye ni hontama. Na se ne ebe pa jumedye ni hontama, ne se ne ye all night chichirincha. Ekoso wa Ashaman Government School muho.
0: Okay.
1: Na ina yetu nsadi efre adofo ni ubi biya se usu wadi weni bebebe hunia evrade nam ni difo so ebebabe ye ufidienu
0: wow.
1: Na ebri bibedu na obeka se so udifo ubi ba Ashaman Government School na nijume dienu obedi ayin sada ni krani ye biye program na nono nami wa hobi sanity peni bechebi ye ba Ashaman Government School mana ye papa bi ene ne yere ede ne ba no yari etwa yari ede na chimfie bebere ano munya yarisa
0: etwa yari
1: yes no munya yarisa e ya Ashaman Government School ya eda ye bi adwuma di na no ampa on mami di ne ba bepie ho sada no nyame nam ne domo so esa abai wane yari a mami ne ka se so hwe sika o ma gye fi ne nsam ne ade nyina na asori kra o kokra no enya ade o be kwa asori ne bi o modi fo ka gye nse da bi wa asori de sa yari no enya ade o mo sabi orofo e bi na o kwa asori na nso asori na wo ko no adom na ekuta odi fo no ye mfa bi ma wo sofo no tuana mu na bra owura na tene ne nsa sa oji obi bia ene enwumre e wa

0: enwumre na ese ye de ewura ochine mu na ese odifo bosomia na oba be di no ashaman government school no ashasi ankasa nti tu anamona bra na ba hwe odifo echira kwen enwumre odifo betena se sabre kra me na wakase odifo eti ashaman government school nya memba ohwe obibia wa ba fidue mu ho na o koneni mu ano wan ono wa tena se ono we di abrabo mu nkomo o ha weni etete wo na o di akwanchire e di ama dok impembe bre aya ye chin obeko bibeka cho se we na yo na nso kwan obefa so asolve ni di eni ho misro odifo obekiro di hawo na kwan obefa so asolve nso e wo ni nchen se kunhia so odifo ya manta mo se den na usani e sana odifo obe sana o oro fo se di etie bia emfa oni se di awo hawo ne sct di hia ni se obetu anamo na waba eya ashaman government school ne na wani nyamidi fuwa abidiye shia jumedia yukosu nina ndok camping na mfiyo china ku nina ano sese ye bi edi atuho edi amu ubibi ya upe se uye waiting se uwe train nyamie ni se
1: uwe ya
0: uko mountain se uwe kwa train nyamie ni upe bia uku bia wadi febra shaman government school be train nyamie ni mu ewo honu mo diye hiyane ye wata diye bia ubefa ubeshe eni usika kaka crowd betu botoma odi bi beto ebiane ni dia wanga sa wo bo mpa ye wi wo se me pe bi bi dia de urade ase enu ni hia na emu ma ba ni se matches a obeda su dia odi be dwari obebia obedwari obebia obede o sa ni o ma ni nyina de odi fu provide ni nyina de da ni mu wanga sa wo ba ne de enu ni hia ene ni a wo ba be she ne ni a wo de to ho e dia to waduane e die nti tu ana mona bra na obeshen efie ho bi na munkuma ashen fi owa eye wanwade no mepacho fa ho bedon bi na nkunimdie be yodia
1: abusuya pastor Bernard ana wadi kai awawa ensom ani adi a kire no sabre ma mini bishop yewu mkakra me pastor Bernard be san ko voter because awana di yekuru mfo ho ye ni onbe godi nkomo kama bishop Benjamin Fifi Addison
2: doc
1: bishop
2: doctor
1: obi me bisha se edenti kwa na osi me ba Captain Jesus no how ben na me wa meet me aba bishop obi bisha sa
2: doc me da serie me chia etie fo nyina
1: o
2: nyame asubie nka obi a
1: amen
2: bibi bia nyame di fo otse sesia o nyame asubie nka no
1: amen
2: da doc
1: bishop
2: asemba obi sa amen me pese mi kansem fuwa ba ye miensa
1: wada huma yeti
2: wa usa ya kwa hinfia nana kasa owo nipa poti nipa ba akua ono kandye nana kano
1: echirim okay
2: ena sa usu pesa wo kasa chile nana sa nipa no na wo kasa chile
1: na
2: nisi nesu efenga chiami
1: mpacho yu
2: okay Mi pese mi ma otiefu obi ehu se onyame chiame na aba ashama government school
1: onyakru pon na kasa chiame
2: yes
1: na aba ashama government school
2: okasa ebade ti de okanase
1: ase mu du wow
2: na sesa na tie de a na wo how ni wa mane ni odadwe ni okodanda no ehu se otu na modi be sie se nyame tiame
1: wow
2: na on ka wasam chire nyame no fa hu mu aye ma
1: wow ti
2: sa Eni ye di edikai
1: Bacho yu
2: Ye to sumi yenu Oka Matthew chapter 10 verse 1 Bible say wonya Jesus friend is suya fuono
1: Okay
2: Na woma won tumi Se won fanko Eko kanasa Na won sayariye Na amaniye di daje ni kodande di dan kofosu no Un pijan pijan free wonsu Sa tumi nibi Ena mi wun iso nyanko pon di amane di fuono Aise kofosu yijima
1: Hallelujah.
2: Na sa tu minu eno di ye juma
1: Amen.
2: Iti wo hao wa mani ye uko danda udadwe inu nyamia mani tu mise oba no be siya wa ube na ube siya noa saadi enu enfri uso
1: Amen.
2: Emuni enko
1: Amen.
2: Dog
1: Bishop
2: diye to su miye sampe samika
1: patro
2: iti anon papa kan wansem
1: okay
2: uke okay. First John chapter 5 verse 16 na o se boni bi wo ho no mu na se wonnua bi aye na e din be ko wo mu a

0: bibia timi atoto na akwan mu ade ama wabusua sabre ayenu di nkomoi di telephone number sa hodo ye for a telephone number ni sisia for a telephone number ni sisia ye twa kwan ne bepim ene die ampa ya ye dwam Wako all night akwa Wako brusko toa bombua shabulaka Atode biya mpaiboni biya niye kona ya na ema ureho Yesi ji abane fashifom Utanfona na wade shenu wano Bebe fina huna mnina yao ya Ya abushi anye we anye nubi wate Anyampa ba wo ba na odi fuaka kire o se wo ha wo firu ma me wo se wa nem ho bi na nipa ne be firu mpa bo bi ho be ko no na odi asam foforo na se ne Matthew asam pa ne kai se mo mo so mo ne so abre na mo ko mu buru mo mra me nchai na me so mo no wo be ko asoro fi ho wo ba na odi problem foforo on the ba adentia so fo se problem o yidi nem ho bi wo kunu nem ho bi o man nem ho bi Bana sa ni onyam bie ni fie ho do bia ntutu yesa da bi mpa ba wenye sa na ti o ba be sa ne wo firu mpo chiri bia re mu eno ti telephone number si ni enkwa dance re so mra enkwa mo aka nyina so yen be pa pa mu ma
1: 055 788 7884 24 25
0: Sanji number no fufure
1: 055
0: so ubeti mi afrafa
1: 2 3 2 2 3 2 2 3 2 7 7 4 7 7 4 7 7 4 0 2 7 7 0 2 7 7 2 3 2 2 3 2 7 7 4 7 7 4
0: afi ubiti ni 05 9 05 9 8 2 9 8 2 9 2 0 2 0 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 9 4 hono. Aha. Maybe I yefa Ashama new station. New town. Aha. New town. A kwano so chese a wow bo se main gate ni na wo hono. Wo de gboguru inside. Om conference room kase no a hono dwuma die ne koso. Monsieur Fernandez nisisi ya. Afeti ye nua no ahodo a mo ba ye nua omoka na ye ni ondi nkomo.
1: I'm going to go to the house. Ana mi se sama ka tire wan ka won ba. Nto de so na sa da na ye be ba no so nya dream bi ni na sa ka me tro mi we fi. Ye ba ye no. Eno ana na prophet di e preach. enti na o ka ho ata na me se wo kai da ya no ano se na enti
2: bi bi anu
1: oba ke twa tani ni do ko juma enti e ko hu prophet na e bibia another time ne ba ne be ya kwantire no ye ye yi ye no o start se o nu eh one way na fe o nya dream se ọkọ asẹ ọkọ bẹbi ẹkọ tọ nsa ọmọ ti nsa ni họ bẹbi ẹbẹdu bia wọ sẹ ha de nsa ni họ enti efi saa tam no efi saa tam no bẹsi sẹ mri me ka sẹ na mẹ nu ha sẹ wa ja nsa no kra enka no nanka me dẹ mu kra siesie na mfa no but ẹ nne de ọnụ ya si si ni dem fefefe the dressing kraa sisa ndị ewadị asị bebree ewa nụ ya na mụ afọ prọfetị baa ya.

because a bulusi bufua. The bunay dimpa. The union mama empesem pese kachia se. Kanke humum. Kanke humuma. Butaye. Edu swadu hum ebebem. Sebasi odi ebuni ni di. Meme mayen hua.